Yeah, I'm fat brotherhood bro. Check this. Kola yung turin di antaw. Di kampore na kyo tapukaw. Lapis di na yung hati sanaw. Doakan, doakan sukses bunyak capek pulang. Payah hiri di kampu.